ba humano sinu nyame asum dwen kan ho paso nyame asum dwen kan ho men tuon kan yi nyame asum dwen kan ho a online mu chuchu kakra enti sambabiu 0302216562 okay. Ebenso na aso djumadi na wuti no. Hi at 106.3. Where you have to the Ebenso na aso. Ombreso a, shila men na obreso nya me obishi. Eh, betu da won kai krasen. Hwe. We are forward djum na hu kobasa. DJ Shila. DJ Shila. DJ Shila. Na wo koba. Onu wudi akon na onso ontum den ne wudi akon abrabo yi mu den ne ne wudi akon e wo abrabo yi mu den ne ne wudi akon den e ma hwe akon anas e ye den onyame tiase onyame be kan wo ate ensuro na metiase

0: mitie wo pa
1: me da wo ma me akudonsa kusu anya me cha ase e wo aplaku misa ketwa no statisu tie wo na yesori ahumache a the first thing obeso de beto em se na wo joy o se dey o de beto wo no e bie ni ho ho ntie betie sa a kusu na me dwom sa e be ma me papa wo tie sa na first thing suna misuro no eti wande na me gather courage ko bisa sa o wande de bia wutie radio station ba ko fa na se ai oso fo wu sa ansa wo ho nsi a ti e chire a me se se metie wasem eti e preaching mo bom pa yo because yeso a ma chine no mo bom pa yo the same thing ti didi mo na me de be ni ye me ko school ni na o ma me radio o se fa to ha no se eti adom ba ye no no ni frequency na o se ah am wo wa ti se wo ko radio foforo so mo ka twin ko a enti me hwehwe station me so number be o se me ni me search let me aso ra ho ma chin daddy na ma search sa me hu why no se adechi me hu o se sa hwehwe the next day enti me se na pressure na ba na me so I me so na me search na me start se me enti me hu se adom me 106.3 for so many years be so ra ho ma chin a me station me change kiti ahu machi wana ya boso wia medibetu wana medite wana medibetu weti kichin bia ni osofu vio bebi bia yesha ono pa nyo bisa mse ni uti usu osofu usu ansa mse hai usu se ya no kane ye bebo wa brobo ye nise mire uko se sen obaka che nise u tuwe usu ansa tuwe usu ansa wane sana kwa usu tuwe usu ansa ala usu mami mitie nebe huye nebe breki sa gab na ihuna na mene woman ono afele robe ye ma danfo nisu menye ya ma wu mei menuse mene me mei debi ya adume femiyetie enuse ama mene mu relationship ene incheche obe yewe ene ya woka se osi u omuzo nkwa lana usasa ana mse de omuro mwe na de usu ansa istoki no mene soli ya omusi ma mfong tuwe pa mwa muka somba kumia akwa kwa sesi station eba kwa tu station because ya datu wa ye nchenji mi mami introduce u eba ma bra boom mbetie u preaching ebe niye oma ma ben kristo
2: bishop ametie no fimi mufra brim ameda se tie no
3: anti tina na me sure panic mapa wo ye o time ne ade ni nim dia o de betena ho na o de tu amanfo fo na o shan ni pan crime in fact obi mfa na me dwuma a o nya so mfa so nti dwuma wo ye die nko pon de bia o kenya ho na ye na ye no more na no god will surely bless you for that.

ano pa yung sumidin siya kasiya mao. Wang kasa, wosya kitaw, ano Bible? Ebrema so, Mr. Frobi, na yun yun ayun siya di. Mr. Asenka fo, a driver fo. Edu fiada siya, adia bakwa, aya Mr. Asenka ni biyani se. Mama ye mwye humwadeni, na yun siya se. Asen a ikita yeno. Na watu no ewe yeno, a yeje ahumeno. Yedi asen ni bako, yedi ya wosi ye mie mie mu, yako mie mie mu. Ni ya wosi ya sisa onso, ya kwa kwa sisa. Mami kabibi enfa maintenance ewe. Isan se, ye yankasa, ye shen ye kita yen ye pese. Ye yusu esen no eche, anasi ye kaka no eche intino. E wose abri ni abra iseno. Yedi ka no eko, na yeko mie mie mu. Misre, Nsuto breyi mui. Asen bebre, ananti nsugo mu nansen. Misreo, bomodi ya se usheno. Ubeko na wakwa kwa ye usavise. Maintenance eye adia se uchoyena kano ese krampa. Eka ubebono, ebru se kano ense yeye. Eti misre, minu yanom, adaiba fwoni asen kafo. Enchoy makano ense, enchoy makano enya ukwe mu. Ansana wode kano ako sa uko shesene anumpum eti. Misre, bomo diyanse, ube buwapa, edi kano ako, na ya shese kano, nimpum eti sen. E wasiye miye miye mu, anaye wasiye sisa niyema. Misre, eye siye bo kano hubayin. Isanse, kano yede na mono, na hubambo, efabibreno, ewo oshenkenino, ninsem. Se ewa wunsamu diya misyo, na wachye wye fa eshen nuko, nania ewasiye miye miye mu, nania ewasiye sisa, eni nia, enumpo ewase, eshe, na yeye ni yi, ya yini nina yeye, uye ni saa, ebe buwawu, eshen nu ube chuyache, diya midi eja ukwa eni se, na wachye wye ye, bebi ya wuko biyano, enko speed, kai huni se, overspeeding is any ma. A to them pa, a jinny panqua, a friendly sim. Sasadia, baby a yokubiano, mumma yam quanibro, na yam could do a sumujimu. A shino, a whole bimbo. Ma a hun yam. Boma dia, senia makin, udi bayer juma. Na yin yan kasa, yatsa na a shinum, a diaco baby a yoko, abe fee a sumujimu. Medasi, so it's yimmy. Na obeyenisa.

hunu se onyankopon onyiyi nipa enti se obi kaso wa ye ojidini a wodi ora Yesu Kristo echi a ya na be ye menwa nwa se me hunu se se nipa no timi kaso we ye we ni we free ha me de mempenasem wudi nyame a saka sa no emawu mu ebi ewu mu ebi ewu

kwaso mo awantimi anya wo de ne no wo betimi aya wo de akyena obi wo ho a wo busa ne se wo ye wo de da ba beka se ene fiada okyena onye gana fo de sa yesu ba no sa ne tie mesi minyaye a na nkaka bia nko ka bia ma obi ampiem firi ne community nka assembly na nopa na nko bia ka nopa ya cheshavos ya chenyoma e de man krofo na se obi a wadre wadre wadre wadre ebinum da so da because of said the weather no emu aye ku na emu adwuku no ebinum da so da sa baby no kasa yi.